0: Okay, hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Afternoon, DJ Frankie.
0: Yes, sir.
1: Oh, no man, wow. Who are you in my power?
0: Who are you there, Charlie?
1: Akola wepa zeta mi eh unkoje bi eh unkoje akola wepa sako die pepe oh ewadi ankopun obi akansi se pa no kwase no obi no pepe nya no ya so mpe no pepe so ko ba ampe yo ya kwesi phobia ni temi mi me ma fa ma brani na na ma me minister na na ma ne eta beti oh apala we pa na ko ba ni sey mumwa ko pacho ko pacho pa na ko tan fa na bad
0: okay
1: slow
0: ye be boy no awa na open as empa on hello
1: DJ
0: yes sir boss na bibia boko
1: yakopadum la so
0: yakopadum ya kan se mebrede na wo fa na
1: awuli akokoswa le mgata freak ma kinje azo
0: okay kwa ku yentie o
1: ya mama mama ba so fa na kasi akopacha babo juma
0: that's right
1: la mje chama kukufune chamaliki ela la biti ke mo muti o le ba do ga mama ti o
0: that's right
1: la ya chebi boje do ku so ba ko mo la o ye chama mabobo su ya da bi ami nira ya ke edukasi
0: be e sisi man
1: sa gala bruni awon brasie bia yete bia etika nipal ba bia ufra ko bia fa tanka wo bua no enka wo bro wasi lanka ya pega sa te babu kura te e bro wa che nyakopo ma oso mama oso a ya me bra wasi etimi mi ano enka ti ni je nyamo ni o bidi bra no le timi zo a me bia modu eja to ku ti ni ata ko de zo a ni je de wa ndo de che no na wa ta na ba ta no na le talent na wo mula nya ko pode adumun pa pega a mo mali nya nya son pasu le da se baba
0: yes ya da se ma the system aki adu bebi a obi a mechia o hello
2: hello DJ Frankie
0: boss
2: le vache good afternoon
0: boss na bia boko
2: le vache me
0: ye en ko nsem ne dozo
2: ah big ben the chin number 2
0: yeah big ben yes sir
2: yeah me da se ni akonya dia mame
0: okay
2: me ni mo program yi kini ya mieni mi yetie ya che ya so ni yetie ni din ni ya ni ya di tie ni ya nka pe so ho fu e bi ze abrabo no de mi de bia mi ka mi si wi ase ya mi bo ye ba ye no wo bo bra na wuti ni nya konye bi e bi ne wo se de wo se wi ye bia wo de ye so wa ni for so na wa mfa ye na o emere wo ho emere wo a oh sa ai actress ne ni mu a wo ka wo ma se mu wo mo ka ta na enye no kure
0: enye no kure
2: wo mo ni pla wo mo ni na na ho
0: okay
2: wo ni de ho ejuwe de pede de ho ene wo bi su ni na wo de wan si no de atoa
0: atoa
2: ji di no de atoa me a me no ka se me ba be ni o na me te ma me ye ba be ejuwe na na ejuwe bi bu mu ma me ne cha na fo de ejuwe bi ti mu no and then the need to do to be and never be human eye side but because of that how can you know be you and channel na for me need to do be jam as it said me a whole
0: separate
2: me want to tell about me we don't me want to tell me
0: yeah
2: so and you know I'm running na episode opportunity me bana the one make very good use of it sir na go that person we mu yai we mu ye ka we mu di na na ho me da se pa o ma ni na ho ma me na be
0: okay
2: now we bin ka bi
0: that's right yeah that's it nese gh was e ma mo we ni na na ho good evening hey and afternoon
1: yeah sir
0: robert
1: Bukit
0: Ransa.
1: Ayo buka tadi di date la lu pe. Nah we dey wada roma. Me Mr. Professor Joshua le bi ni chama na lu ko si.
0: Ale
1: chama so, ale ba cha fo.
0: That's right.
1: Nah o ke se mi amobo bo si a. Aya je bi a, e hu ye bi a. Enye ni pe ba ko, o ko me ye ni a.
0: Ye ni na.
1: Because is abla bone ye bono. Se we ya wa ji se, kunye wa si di, ye wu di. O wa si di de, enye je bi a ni we di a. E che obi ya wa si di, na wa bre, wa ti ase. Nji abagbole egbono eyen kakran kakra na kakra mi ta fa awani je nwo je ino ya kole bi ene ta pela se fa o le pela se pa pa pa pa na uni ma de ba ko ya na ha ta na fo je bi a onye penyi bi eyen owo sika ana ta oyen sta lo di ne chi a e na han ta o
0: ni mi se no ha no
1: o se ni pe bi a so mo wa han ta ta o mu no
0: to
1: yi ni hu no anye ka ta to yi ni bere
3: aba pamo e da waade no aya ahantan ene ogun waade do kon bibia na me twa me tejo e ka so ka so bia ye ahantan a obi a omu waade nko omu waade so dia bra wan hwe ni ya e ko ko ni mu abra bodi mu no obede nti so di peyi bi etia na nya ye mu waade ni mu peyi no na obi e be peyi no obi a so no ye mu no e je se mu betumi ati peyi ne che a peyi bi betumi ehu te a akoye na wo madam fu ko no bu waade ma me fa no so so betumi akore show ame bibi a akwa kama ba awade no special madam roma mpeji o me ya ye bua no na kwa challenge no o tumi kwa so bibi a ye kama merci
0: hello
2: ejumewura
0: yes sir
2: ejumewura
0: yes sir en anko pa dum na us we
2: o ba de adam
0: that's right
2: me pa cho mi dinya ne big na amonia me di ru nam eke e special
0: that's right
2: o pa ni ka si pro president ja ke si en kuma no
0: that's right ojo so pa
2: sa o pa ni kakra na me obi yamfa 8000 ento ho bosu dia na pia o to kono so fanyi me to me unya ze
0: ya azemo obeni han wa si yampe bosu mi bia no yamfa 8000 nc
2: ni yamfa nko ya wate
0: me pa jan
2: ento me se so me no unya ba ento e wo me mo ya 8000
0: Nah, no, not 8,000, I see.
2: Ah, okay. Why?

0: ukraano senior se ukoyi prison for omumugu prison 20 na do muko sikaduro so na sikaduro wura na ma omu re education about sikaduro a mesu omu mbidi omu bi jina age mtratre eh ubede na oti abrusan mu ola nkuru satre ne ese afiduro a sabio sabio kafra kori ma 20 pad
1: njuma na de
0: but ena hia wo de it will be more easy for you but afinuru no na se de wo ye sikaduro ni ma wu mu mu no hu ni se we demon eni padudu ose na bibia ha no no wasore se me ko spiritualist wo akomani sika se won fa na ahunhun bi ase jise adini yiri nipa kon enu nti situation bi a wo mu ne bia no tobo nya wo tu da se abrawa
1: no ma kura
0: sebe no ma wo kura so fa wisdom fa nyansa esa to ha won ho enye se akakre kura wo bia fraud fo be sa gie di spiritualist nso so ho no ukọ eduro so a ukọ ma wa brabo no changes ebam na ukọ spiritualist wona woda so ti we bi si di ma na ukọ wachi wa brabo mu ade ti ade se nyina nso na wu nyini so check your age obi akotena player camp 20 years wo bo akukura wa afi na na adwene ka chen se won firi wo ukọ hin ukọ he dai Bible krasa kai obofu omlanti brim ene ya ohu odin ya utimi kobai ene ya usika ne nshinwie ye no tumri kabla malam sheki wo na de credit unye because after the age of 52 umwo enti ne ya ukike ko 50 na wo peba untumri kama sokoba mpeyo ene ya utimi kobai so spiritual marriage ebubu abrabo atumrika eneye akonwa ne yenya mfama wo hene foforo nsai no no awa konwa ne yegi ne tumirika eneye asase ne yenya nyemfiri wo nsam no wato asase ato 5 years abra asase chief stancy law nso so so wato asase 2 years nyemfiri wo nsam nso wato asase 2 years na ade bo ho nsamlane na me wa asase da emfie mi ensa sikani be kwa kusi denye sisu wo kwa hemfa ma wo eni ukọ bakura ne te usai na wani befira na wu bebubu ba bia wu organ ha bia wani efira abra na memie wani ma wo e wo sokọ ba mpeyo malam sheik mapata mu wo metie ni fira ekuro pia tu wiase wo de chini dokuta fo nyina se se kura de ukọ omo dresse se de be ya sabi ekuro ni nsuo ensei efie ana ensei environment awo ana okofro ka enkrofo ebumfu no munsisi sa ekuro no de ba me kuma ma even jepim jepim omo mo na ba kwa ekese ya se hu aduro ni wiase no oba ma alam sheku amema na ko stroke ed what to them ana stroke ni che wono eja wo bet unsa un affection wa unsa untimi susu nanti ye untimi nkasa ye ma obi ntumri kanfa wo mla sokoba mpeyo mapata mu wo na mema wo honye dindindi na sa hye o sabi wo pa die ase utu sika kokko fri tete nyame bo ade enu nti na bible kan wo se sika kokko Quran e kan osisi kakoko ese yentu enni hia ti ba bia wo gan ha bia wo yesi kakoko adwuma no sabio ubetimi akohye wuram bosomi nemum ka wo bakrum a na wo dan papa e wo krum wo ka papa e wo krum tete akuafo okra saa wo hye ba bi dokoko no wo si dan papa wo krum na wo benz papa dem na ufri uremu ba wabinyaka papa nida papa mada wansusu ufri uremu ba